0: Sugawa.
1: Kulo.
0: Katon seko kene kok ana rame-rame jroning pertapan kae.
1: Inggih.
0: Walah, lho ketingalipun keng ngeroko kok midono tiyang. Lho, sapa sing dipolo kae?